0: say de na
1: ko bisha na sem ba ko ni ko sa sem na mi ni ane kan o so open odon odon ti wa dada nti no ko yesa na mra ye ne ti pe ni wa wa shi shi na ye de ni ba ni na sem a o kan ni na ni se boy no odon ane wa ye ni sha na nti no ku di ni wo yi sem a no o ka kire ye ni na na ti wi da me fa na se yeah, yeah, yeah, nah, she's no, not Jimmy.
2: Jimmy,
1: I understand, you know, Casasa. But you could do us with your mobile Jimmy, no good to Casa.
0: Ho, Monkafra, what's it? Aya, not what be on my mum, much it's any way. Mammy, can you dear Casancasa, they say?
1: Oh, no, it's when I bless you, Kavia.
0: Kezia Abrefi. Na oko skuno wa yi.
1: Wa na oko skuno wa. Ni skuno wa oko no ba bi oko skuno park na na ko yesa.
0: Ko unsa ba school park.
1: Ai ai ai.
0: Okay. Ye be send din komo. Echi. Mon kafra wati.
1: Wati.
0: Na mo bo police for money there.
1: Ai abo police for money.
0: Maye na wase na ye mfa unsi. Nti kwaku agata. And out is your needing one in your bar and asem atuna kizi abrefi
3: edin won sunsanso pa edin won sunsanso sa brant also they say hitler
0: ya yempa brant ni nti ono zo enu asem nansa
3: na 14 in free shadow na ba
0: na adwe be kra one say they say we wait me the petrol gun no hwa hwen win ya asem yankoya nim na
3: arahosam no arahosam de yejinamu o yejinamu eye kokro bi efro se tosen eben enum buso na arahosam efri won so abetodwa ene se yese be mabi so atwetuo ene ye ne yiri dimayao de boba ne sare osan dane hwe ono so ho dimayao ama se meka se ne omu abu afuni se wo efri mu o se se na akosi o yankwa homa ne so na ye ne yenua osofo be nokani nkomo misa no na omu moye mu Osofu ba kwa ba?
4: Jimmy Fan! Jimmy Fan!
3: Chiremu, etuwa nu, ba nisena bema nubuwa oba nutu na anyebia umye nungi na umutibia mutisai, yanko?
4: Joe, yebeti ya etiefu, nemum, yebeti ni aka eti nipi, se umumye nungi na ano, papano ene mamini nina eti ni atuwa nananom ewo ensiado eye enyume ya. Na yekopie mu ewo Esu Jamai district ni ma bia ye fe o eye sesen ho a ho na sasem ni nyina esi ye ni nyina ne so
2: ya
4: o se ni pie na be 45 to 50 na o hwe mamene nso ni pie ne nso o be 40 to 45 years enye omunye no nyina atimi atoa nananom ewo nsia do na enyime ya na eye esemtrefo ye nya ne ntia se etu obi atimi akasa ewo ho ɛno nti yɛtu mmirika ɛkɔkɔ pie mu wɔ hɔ no na ɔkada rider bi a yɛfrɛ no ɛyɛ ima ɔno ɛne ɛkɔtoo no sɛ asɛm no nyinaa ɛtukura no na ɔkyerɛ mu sɛ na ɔtwa mu akɔ akɔfa obi nti ɔduru ɛyɛ papa yi ɛdɛn akyi ɛna ɔte sɛ etuo ɛtumi akasa ɛno nti ɔno deɛ na ɔdwen sɛ ɛyɛ afahyɛ a ɛkɔ so ɛwɔ Asu Jamai ha no ɛno ɛna etuo ɛtumi ɛkeka keka ɛne ho ɛwɔ ɛyɛ aseɛ Esa anse e ya ahemfo e na eji apache e wahate enu nti otu ni motu a okwe na enima eno te se enkwala mienu e freno okada rider okada rider ya papa abo ye mami tuyo ya papa abo ye mami tuyo enti braba jie na otu milika o ye se okwe hono ena kwa mpofu fro e freno se debi on triansa e bia na etuo no e gusu e kula papa no na uhuru se wa bomo di abebe huu nye wa ya wa nga no di tuu no wa dani edi atrene so ama ono so wate nebiye enuti obomo di ya atrene hon eye se oko police station na afi wako ako bo amani ama police fo abebe piemu enuno dani na wano saa tese etuo asane akasa uo fie ni mo enuti nye ihu ato anasopa otumrika ekwa police fo enche ekwa mwa mwa sutese nye esye enye omo meduru ya na cha se maame no ene papa ni nyina eda mojem a omatimi atoa nananom ewo eye ensedo a apostlefo abobodia afa emuni mienu nyina akwakopie mu ewo machire a oma cha se eye asem ni ejikemu ye ne eye oba no baako ana se omo a omo firi mu no omo baba ako edi nkomo